0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare ha weki pe malo le le tonga to pe ko Filipo Mutualo mo ngo ngo. A ho falaite ko ni wo fulma no septema wa fe wa no. O ku fata ha ka ta ki ko ya nga hipule anga fata ta ha. I ona fata ha pe ko ya i New York pe ku mahino mai mi ya ko ta ko ya e va a o America mo Iran o ku ke tu i olunga pe ko mo mo a o ka veinga talanoa ko e o ku na fa hoko. Pei time te tau fok, oku talitali e Palestinia o Amerika, a e Palestinia o China, a Xi Jinping e ne a ahi fwapule anga ange ki Amerika. Oke ile le pe foki, pe mai frata haya e kaufai o ngongo koia o e Pasifiki, pe oku munuia a e PMN, peko Pacific Media Network, i e kawatu a e pule lahi koia o e potunga aweni, Don Man, ki he frata ha. Oke ai e kaufuafufonga ke kehe toko wangiao me e ngai, kautaha fai o ngongo ke kehe o e Pasifiki, pe nai pehe e Don Man, ko e taha o ngahi mea o ku maolunga i he fie mao pe mo taranoa koi o ku fai, ko e vahe vahe o ngahi whamatala ke nau inasita tā wai. Ka nane pehe o ku mahino ai muomua ia mo e mahu inga ahono tokanga i kina koi a oi ātakai. Kuo tokumai e he matao tao o e liliu ea, Professor James Renwick hane whamatala ki he El Nino pe mo ea mafana pe nane pehe tene o mai ki he tau nofo haririu lahi ki he atakaita tau te fito e ni he tau e uofulu ka hoko. Agune talaki e iai pe mo e mate whakafufua ki he toko whakilu ni mamano whakamamani lahi pe tene o mai iai pe mo mafana o kuhulu atu ki he atakai pe tene uesia e foki mo e atakai u tau nofo ai. Pene pehe ko e whakafufua ki he tau kaha au ia e toi mafanange a mamani a ki a tikiri e taha poin fitu Celsius. Pe a hiki foki a mafana ia o mafanange a ki a tikiri ia poin ua me he anga maheni. Kana pehe toke ta, ko he ola o e toi lahi ange ko ia, ko e lolo ange, mo toi vela ange. Pe a mo ngahi pe au mafana ia ko e ni, pe ko e kamata o e mate anga o hani ihi me he mafana ko ia a e ea. Ko e taha o ngahi mea koe o utala ngai i he whataha koe e kauwhai o ngongo a mamani koe ei ai. Koe kauwhai o ngongo e toko ua afe tupu. O ngau haofanga pe anau tala noa ki ngahi pore koe o whetaulaki moia he loki o ngongo tata te fito ae Artificial Intelligence. Nei pe ai he pule lahi e Pacific Media Network o kulotonga i fisi e whatahan. Koe toko lahi o e kaulea nei whakahoko i he konferenisi ia ko hono whakaaonga i ai pe ai ei ai i he ena uongoongo. Kanane pehe o nau toka i e mahu inga koia o e AI. Kuo whaha e whaha i leipa, te nau tu umo e whakatoa o e mamani i hono toka ngai kina koia o e ātakai. Pea mo pōpou ki he ngā aue a hono malu i koia o e ātakai. Pene nau pōpou foki ki hono whataki o e kolope ki ha mamani fo ou e, ta, e tau a tāina. Me he ngahi whewhie mo pensini maumau i ātakai koini o tau whaonga i he ngahi ahoni. Na pē he toko taha whafufonga o e wha i leipa ki he Foreign Affairs, Vanushi Walters, e whakamama whai e wha i leipa aia, ai Boy and Ocean Peace Declaration, i he teu teu atu koia a Nusila ki hono whakarere po koe host o e whakataha koia a kautaki o e Pasifiki i e forum o e taukahau. Nā ne whakalau mai foki pia mo e ngahi whotutu ngā au e a whaere pā ia ki he kahau. Pia kuase ai ai mahu inga koia ko nau whotutu ki ngahi tokoni whapaanga ki ngahi pureanga koia o e Pasifiki. Whaia e tautapa ngahi whahae whaka akademika koia o e lao i he Universiti Aokarani ki ngahi whamili Pasifiki ke nau sio whukarere i mua ki ngahi tukupā koe ni mo ngahi palo mesi a ngahi whahae whapolitika le he teu teu atu koia ki he whiri i novema. Kua tāpuni foke e whare are a ia pe ku ilo he toko taha kotoa pe koe kamata eni a ena utukituki holo he ngahi api nofo anga ui ui kakai he ngahi vee hala pe mo ngahi whakataha anga. Nai pehe Dr. Suliana Mone o ku mahu inga foki ke tautoe wakai iange pe nā nau whai ha mea o hange koe ngahi palo mesi koe o ku hiri. Nane pehe o kui kai koha mea kotoa pe ia o ku palo mesi e kau whiri te nau whakahoko. Kua whaha he Palestinio Nauru, David Adiang, tene holo mui mohono whanua me he whakamauanga whaihia ko ia whakatoa pureanga i hei. O ne pehe o kui kai hano aonga e whahinga whotutu pehe ni ia. Koe mui mui atu pehe ni he ui koia nei whai e Palestini Donald Trump i e whakataha anga koia hano walutaha. Nai AVP e Palestinia ke liliu ko ia o hingoa. Nai LAVP e Palestinia whikau aki pe mo liliu a hingoa ko ia a hono whonua. Nai e ui ko Nauru ka ihe a honi ko ne fotu e ui ia ko Nairo. Katanga pe ngong ko kokumai mektatole ako ni fotanga pe ke mo mao haolerei ko au flipa modulalo to a fat.
0: Pacific people.

0: Samono bina kana turanga na marama doru wono wone lewa na wono bina ka o viti kete sale tu na wono lebo ni silandi do kle tu na wono ni be wo bala bala bala wo wola wola a o teroa na waro mutu kwa na stesi na AM 531 PI Pacific Media Network ni mbula bina ka na to programu na bima rombuka bima mani tolu kiri bana kaloko sa kali wono wono bina ka sana tini kama hata wa kena ndila kama ikina au nita kani na rongo makari sese tu kani makana karistala na mwose ni kalu ene kami isi kani nai wono waka fangare ihe militeri tauranga nye mbule binaka roturua taupo ke Hawks Bay sa kali wuna waka binaka nama ni tini inti kwa hini si wuna ni kwa si ni mwune thabi mai mboto ni Tomasara en North Island Wellington Manawatu wata ki Taranaki ni sakin na wakita litunga ene si wuna ni kwa South Island Christchurch Dunedin wata ki Iwan Kagil sa kali wuna waka binaka nama ni tini inti kwa hini ene si wuna ni kwa au nui taka mwose ni kalu enonda ene si wuna ni kwa ene waka buri waka sama me mbule I me binaka ki nonda mbula ni lako wata ki na turan
1: so mandanga ba gale bua na cloud we kani he na bongi ni singa ndai go tisu e se ko ko ti ko ngana singa no na singa ni kwa ke na singa ni mataka e so ra ka ni oko na rosi ni saroni so ra ka ni oko na bie bie ni mbuda kani bolo tambo ko ya na mata ni singa ni alon ndonu kalo kalo bolo singa e serra utu kani bolo tambo ni ko ya alifa ome katalenga kani bolo tambu o ko ni buka tiki tiki bu ai buka tata oti oti e kani bolo tambu ko na windo no no mama la e kani bolo tambu ni o ko ya na lione e na uso chuta e kani bolo tambu ko na ba ko ni mata ni ka tumbo na doke na ka one chese e kani bolo tambu turanga ke ni marama e la ko mai ko ko me ro na mbula io me ro ba le usara na tabu tu ke na tao na ndrendre ke na lengo so tabu tu kori rauti chisu na mbongi nikuwa ka chiku vikenda na ulu tanga dingin dingin donu bala tena dingin dingin omu e baka nga taki tu ke ndo na dhorobo u e rao niko kochi ya nomu kochi ya baka tau wiko rao niko logo ilo malangi ya na logo ilo malangi ya baka tau na nomu dingin dingin turanga marama dorwa una monelewa ena mbongi ni sigini kwa na nona loloma erka go irnongone so wide so high so low so high you can't go over so wide you can't go around so low you can't go under ho ni go pora rongo tiko na wekangu dombe kana turanga ni na waka dombe kana marama ni na waka dona marama ko baka wati mai bunongo lako sere baka mai ni tasiri lako baka mai asis baka baka banua lebu ta kaun ro mai buake maduata sego lako sere mai lau se mai lo mai viti sego lako mai kandabu iko chiko na mbongi ni kua na numa ni na dhava ike ko na edo ibei pida na mbaki saote ole mbuluta kwa yungone biyau mai Santa Rosa e California sina ya ni ura na itukei ene vei mbulu au sangai kaya ena ngone ni vei mbulu ena vonua baka babalangi ni thaka na lotu ni vei mbulu ena ndola tungana kisi ni mate kenda na reia ni kenda na reitha tungana yungo ni mate ni ndabotu ni unturi wabu na utu na ngane nguko ndabotu ya au sangai tukuna utupo u oko ena singa ni lako talike ina muka ilau ina chikina ukambara ikenga ena tada ke na mata nikalo mena tarong ibi ko eda ba eda kaba ena buku ni bosa men bale tana kalo turanga ke na marama e kau ko chisu marika na ke na wase walu o ko sabi a muriau me kuni muria na lomana me dolata no na kobila tai ko muriau ni ko maroro ena no mumbula ko na baga Elia Yeke ko baga ilia na no mumbula e na bukungu ke na buku ni tutu kubinaka no mumbula e na marroi. E kani mula tabu. Ia na dhaba na kena yanga buwa na tamata me rawa tiburu buru to dhoko. Gai baga ilia na alona. Na dhaba na suli oko kwa ya me iso ni alona. Iko na le sini suli ya na iso ni no mubale. Iko na sini suli ya na iso ni no motoka. E na tarunga biko baga dhaba na elomu. Ningona ni mbe ibulu na kisi ni mate e tawani ngaki na nayango e si tawani kina no milabo e si dona kisini mate no motoka e si dona kisini bali no mubale e si dona kisini mate ni no mungele menga ibi tu koiko no mubale no motoka no mungele senga ya ngomunga linga munga ya bamu turanga kene marama totoka na lotu ndaka kabatiko badaba ke ko mate na mbogi ko ero ko malangi sinto ba haleluya pale ko tokila ko tokila tu ko lo malangi sanga don don mo kila chi ko ko au na lo ko malangi au sini lo ko malangi pale unto bunau au sini lo ko malangi pale tal tala au lo ko malangi pale to ko chisu ya mate na bukungu. I'm going to heaven because of Jesus died for me. And he said for me to believe in him, baptized. That's why I'm going to heaven. Not because I'm perfect. Not because I'm better than you. Au sini mai bina kada ke gina ndona turanga baro ni kwa. Keda ru toto va tsar toa. Nandu indu ye au kila na bono uthi vikina. Fitu nemba ki nongulilu ni bivalo ta gina tapata kona maka. En tontola lo tulebu na lo tuesele viti kero tuma totoka warrasa wananabu ye sini kautio ilo malangi lo tuesele se niu medadis e kautio ilo malangi niu boko mboti chisu kau wakantinata na nono bosa kembale biwe kani ni kenda wakara udhuruma ya nina leso ningo wakara utakiko sambidi kwa toka esamu kabi kwa badibaka korere kwa badibaka korere chiko kila nabuno kwa tau vya matekina mbale korere chiko ko kande sanango ko kande balimbula ko kanda sanangona tunga balimbula ko kande tuli bangara wa ibaga bichi bali korere done tutu na dana ko tuase michi sala ko me ko ne bata wa sama ibala ona lotu a tuase michi sabri be yo sapa kara utu oi okay ta do lotu vikima mena korro imanda ni ndo satatau sa ndo ngasinga ruasinga saramati. Sakila abu nela kukina. Ie ni kwa hindi ya wabu kitu nga dharomba. Hemani. Sa ochi hindi wa singa, sa leiru wa singa, sa la hindi wa madhawa. Kutuwa semi chisambula nonga. Leiru wa madhawa, sa apuke chiko, sa atoto chiko wa engona, ye taumati chiko. Yoko ya sa atata uoji. Sa raloka hindi kurawekana, ituwa. Hebo ke bi sambo roto ko kolo malangi. Rongoda na kaki kau kaya. Au sapa ka sang atoka. No musa sanga baga tamata, no gusa sanga baga tamata, seni ro kolo malangi. No ndaruza ka bina ka kane bolo tambo i sulum manra. Ano mata ni kalu. Ya na buna sarimbi biki na dingo mi chisu. Amu baga be Italia o mutayana marijuana. Na kago da kabo chiko gori reu chisu molo mai. Kani bolo tambu lolo mo le ngandaru sapo ka mulai kina. Ena buku ni bokan bauta. Sanga ni buno ko ikem ndau. Sa buku ni nondaru da ka ka binaka. Me kako ni ndu en doka doka iko ikina. Bongi ni ko na we kangu. Ya, sapo ka ilutu to tolo ser chiko wai. Buno uta ngana papiteso, lago mai na kalo papiteso ta kikenda. Pata kina gele. Nona ni bunau, sa mama da tal tu. Kamu tu nak kau guna wakar, tapi itu bukan sosial si dalam papita itu kere. Enak saya nak kau mai, awak nak lihat papita itu serang aku, saya ni umat disiaga. Kau papita itu ngam bebas kalau awak mulut tu, bagai wasi bi kau dah ubun awak tak kau. Kau ni boleh tamu ni ngam papita itu kena cisu, tolu nak kaya do, tandolo kalau malangi, liu tak kau ni elok tamu. Gai rongoda koko enan domo melo malangi. Era rongoda kede na kuru kuru kai no bandungu. Ko ira era papita isa rongoda. Ongori na nongo ngoni ni toko. Au sando loma ni koe bagalebu. Ni ko dhuruma na imbulu mbulu wai. E tolu na kane edo miko. Operate under open heaven. Led by Holy Spirit all the time. You will hear the right word of God. Kusana we kangu. Amen. Sambidi kwa toka samu, kami kwa, oyiku mpapiteso. Kako ni vachu kongori. kau ni kota lain rendre, kami kena ni bertambu, ni bina kata kena talai rorawa, kata anak bagai tambu isoro, ni bina kata kena bagai rongo, ngai dah anak kaki nama itu kau tiko, tak kau bantu anak kau kau kena bongin sikit ni kuah, ia naik ulu tangan ibu nawe pacungo, dingin dingin donu, boleh tanan dingin dingin nomu, ai sen dua, sini kau alu, sini kau diwaru sekabulu. Do manda mai tu vital romanda saka ko choba ke baka saka kula kula na no mundo ibaboda na ka kula kula na dark red ke saka kula kula na no mundo ibaboda ena bula bula me baka na uda bula bula ana kala baka daba tuna nona na polo polo ani wangiro ani lolo ni ko logo mai be chisu ena bula bula me baka na uda bula bula ke ne karua kebaka sandamu bakula salai marun sabia popol taltuna kena loloa kena kena ndamu salumisa tala kena ndamu kani volta mwena bakana buti kani sipi sa senga ni kala sanda koba faka dengu. If your sin is red, it will be white as snow. If it's scarlet or deep red, it will be like wool. Nawe kangu kendo nan dingin dingin ada kawan ikua dingin tak kecisu ikut orang nikah tal tal harus alo tu ciko lotu saya nikah ni lotu nak kanin dingin tak kecisu menonda ruturang menonda riba kambula rongo tenggo nan lotu kada kecigo gay baga bula nan bos seni kalau enau ilik i baga mata ilan lebih kenda na isya kena wasendu main cini gay lelutu kini na cini kawalu kenda lesoni kini nikua. Darong ada manda main at sini, sini kedua, enang gaya lagu tigo. Willy manda weekenda, Hallelujah. Dona bolot tambu baga biti, mena Willy ke weekenda na bos ni kelau, enang singa binaga ni kuwa. Aisyah na kena wasen dua, Aisyah na kena wasen dua. Teka buna Willy bolot main at kina at sini, gaya le lutu na bos ni kelau, enang sini kawalu, sini kediwa, rusa kabulu. Boleh tanai, bala-bala ningkarabi kalau era the kabatiku na Israeli, wilikina okenda na tamatalotu iwici, eno singa binaga ni kuwa. Sa ready?
2: Ready.
1: Wili manda wikenda, waga rongoza sara baga binaka.
3: Do rongoza na bose choba, koi ke munda unanda ulewa isa toma, do baga tun dalinga munda ukina wunao ni nonda kalau, koi ke munda una kai komora
1: da lotu tiko non dei balavale bakati con la stomaco e komora lotu tiko lotu men singa tambu sine tu con la lotu ia non dambula sabakana tiko mai stomaco e komora na numa tiko gonga ile lutu na lesoni ni kwa au na galibu na wika e ubina katamo introduce ta weekenda why gods spoke on 18, 19, and 20 because of the lifestyle. Rongoda.
3: Do rongoda na bose choba ko iki mundo na ndole wa isutoma. Do baga tundalinga na bunau indo mundo kolou ko iki mundo na kai komora.
1: Tostale.
3: Adaba na kena yanga bia una no mundo isoro ebunga. Sakai ko choba. Sarule bo bia una sipitangane me isoro kama. Kena uro ni monu manu. Sabakani baga binak.
1: Salebu na nomundo baga dabo isoro. Alo tu masumasu, alo tu bunau. A open air kena fellowship. A cell group kena matasinga. Salebu. Wili katalama na taltangasi. Tine tiringandua.
3: Adabo na kena yang biyao na nomundo isoro ibunga. Sakayo kuchoba. Sarulebu biyao na nomundo sipitangane. Kena isoro kama. Kena uro ni manu manu. Sabakani baga binak.
1: Na kakede daga tigongona sacrifice. Io kenda sa sini sacrifice na manu. Na nonda sacrifice na lago chikilotu. Sa levo mundo ulotu. Ie sini visa unambula. Sa levo alanga sere. Ie levo talanga aposo usada. Sa levo mundo ulago maibali lotu. Ie sini visa u. A kakase. A dusi. Na no mundo u, waka dhambu isoro, na uro ni sipitangane. Na waka dhambu isoro, salebu. Tuluga, mekena, meadhaba na kena yanga beya u. Hausa avuta kina, avuta. Tura ranga kene marama dendua keta lotu tiko me bakana isia na kene wasendua sa seni tuda kene wa malai sa seni rongo na dindibara sa seni reino matemboko sa sinta bosara wira lubenda tosara
3: nindo sa rei rei matangu kodai sa taronga beki mundu wongo mundu undu imbutu mutu kana nonggolo manimbai
1: ndo sala ko mai ndu sangke mai baga vitalia ta kana nonggolo manimbai pu lo manilo tu sada ka chukinawa la sei tumba awende lo manilo tu ichisu ndo sala ko mai kodi ka kabi ke mundu mundu mai mutu mutu kana nonggolo manimbai pentiko tambanalia buta tutto bota kede Kada sa sini lomana na klou. Kada sa sini rokoba na klou. Na taura tale kena simba. Na taralala sa sini da garawa. Ratu lako na bitamani enandu na songo. Lako eni kota, lako eni kona. Laka chiko songo. Ngai rekur tongone. Kota sa tarira tale amaramaiso. Kona ba kechitu doma andoa kona. Edaba. Edaba. Turanga kena merama indau lutu na bosa dikalau indau banga ngalu bura-bura adama tu sama yang butu-butu kaki na ngulong manimbai obaka samata kena ngunu si cukinai namaka isantar rumput tu ngunu ngunu pameti ya sarang goa sarang goa sarang goa kimi mungkin suka mena lutu roko taleng kita cinta latarala Mai, tosar, rongo da chico. Au super chico ni buna, ubina katanga me, introduce te ke weekenda. Mengo na li zambolo ki ni buna u, iko kila, na bunua kenda runda me toka kina. Oiko, oyau, oyau, oiko, da toto bata kede. Ena dhrumbi weekenda rebo se nikalau, menda ru shok ta ki bagalo malangi. Mai, talagase.
3: Ndukaku ni kauta tale mai ni dhamba dhamba wale. Na mandra limbo ibina kasaka baka sisi la beyau.
1: E baka sisi la beyau ame dan tu bola ta chico. Mai.
3: Bulo bau.
1: Bulo bau. Singa tambu. Tapa tale.
3: Na kadi mundo songo ni lebu mai.
1: Asota baka bewe kani.
3: Kau sa senga ni boso terawa na ibala bala da.
1: Au sa tau boso terawa serenga. Au sa afiu. Gai baka sama taga lebu ni lotu da daga batiko. Kimami na pentiko, kento na tamba na lebu, gospel, baptist, kena bima tangali, tototo matakede, wasi chiko vikanda na kalau na mbogi ni kwa. Sa adhaka tu ngana lotu, mekani songo, lebu ngani lotu, lebu ni songo, mangichi kena kena yau. Mai tal talagase.
3: Iyana nomundo ubulo bau, kina nomundo sole ubu tambu.
1: Nomundo lotu ubulo bau.
3: Saadata na elungu.
1: Kena songo ni tambo usadata. Usa nini wakina. Usa makalo idake. Usa nini wakina.
3: Usa mbita kikina. Sa kaniodha na posoka.
1: Ahodha kalu. Na mwamurike taru. Daruna numa seranga esetiko. Akakase. Apaka lelewa. Sa vika setimanda. Viso kusokolotu. Danga vika setitale. Ondo kaba galebu. Lako mai kurtu lotu sele, lako ni urtu niu medadis. Da sota bango da gai ice right. Edaba. Sini toto bata kalo ndo ngaraba, ndo rongo tunga ndo imo tambu, liu te kike mundo ndo aya lo tambu, gai ice right. Ngau na ngabi si bikina, gai ice back. Ko baga rida tali na kakoro ni baga lewa, ay baba ay sunura, sekina boela boela. Reda la sarauta me da sini blesta ki. Emeni. Kago vina kata mo blesta ki, kani voltambu. Taraba na eme mo mai na da ki, na tembe ni usu mo mai na mosalasu. Kako ni ndu na da ila kume yalomu. Garana bibi na kati, nge muria sara. Ni san dua tani na mata I choba. Dua tani na matana. Vei ira, ersakita kani balo da. Mai tal talaga si bilik tama na mai berhenti kamu naibu ram
3: Ia nindu sandondo kamai na linga mundu.
1: Oi ya we.
3: Kau na tambo na kana matangu mai biki mundu.
1: Ni kondondo kamai linga muke kau ka usabuni ya matangu. Mai tosara, tosara.
3: Ia nindu sama subaka bunga.
1: Ale bunga ni no mundu masu ale ona torongoni.
3: Ona sanga ni rongoni. Alinga mundu salumodi enandra.
1: Nandra na kemba la vidati. Ba di vida turanga nyawa ka data ono gudurtu ni kwa. Garo nende komate. Kani volotambu, koire dana elon rabeiko, erna manduaga katangaya, koire sabele tikeiko, erna rusa katawayanga. Kani volotambu kenduna koro dula kokina ndolan duna vale, vale ngome na lutu tiko kina kauko ni kalou, kina lumu ni kalou. Malta kani volotambu kenduna vale ndola vike mundou, ndou mbita kina nabagadengu. Kenduna vale, senduna koro, songa vike mundou, ndou tabiraka na kumuni soso. Esa vinaka da ke o stoma ke komora. Duana lenga lebo i viti ni kona vi korvoga viti. Non te dau taroba na vi soko sokolotu. Era masu, era lolo. I can witness, I can tell you so many stories. Duana una ta talonotaka. Tal talanga soa se zonandi. 2007 ke tu mi valuta ki na rewa. Urina dorobo ura ke vi suki na korona rewa. Sona ngone ngonga idhuru na Elisara. Reverend Sulia Situbulodo. Waswa sonandi. Gaitaro ngonga kemendo lo tudaba. O ketu solu sijesi ketu. Do upaka totolo kitumba. O chendu na bula nromo nromo na ngona. Karo ni bula. Gele kina gele. Nuku kina nuku. Soso kina soso. Auro ni talo no taka. Tal tal ni wasuase. Tal tal angase. Pentiko. Bata na kalau erai chico. E vaga matana erai. E vaga lingana e toso. Na kalau e vi blessed kitiko. Gai lenga ni kenda vi tvagat vi taro vitiko. Kitu lago ebo nombala. Gai voso voso turara liu. Ochi vida na bula. Gai batawa chino ne batawa. Kau dapat cikgu ni kau bos sumai, ngalu. Kau, kau meminta tal lagi meminta indui. Cikgu na Elijah, cikgu na Elisha, cikgu na Maika, cikgu na Opetaya, different level. Suara lolo, suara masu, suara bagai Italia, suara sinema surawa. Ni baga terana kalau, ni baga ngata kesona turun ni benua, memai lutu. Na viva galuta ki nawaka. Goe si ni matai ni viva luta ki. Sa lebu na viva luta ki. Eta keike. Au bagambauta. Lebu wika na ke rongo da bagandua na style ni buna ungo. Malta usi ni bagarrongo ki na nungu kilaka. Au bagarrongo chiko ni undambe chiko ni mataka ni kuwa. Embarra vi mai wailo loa. Na vi mama ni ba. Au krea chiko wana kalo turanga. Au na lebuna uvira na weka angumai nawaka. Me kunindua na ka. Beus maungata lesu. Au binakata me oche tol nambongi turanga mera kila kede na binaka ningarabike muni. De so endo ubagaloma binakata kiko. Nakalo en sini ubagaloma binakata kiko. Niko barongo chiko niko na wekangu. Au sa kere kere na edhe chisu. Kuwa bagandua niko takosoba ni sa lain mai nakalo. Ni sa lain mai nakalo toso. Kani bolo tambu na isea. Wasa ngulukan dua nanti kena cini. Kau kau ni kau rere ni usah tiko batik iko. Kau kau ni kau tangaya ni usah nomu kalau. Aku nomu keiko, aku nomu aku kau tak iko. Aku nomu toko ni iko nanti ngan gumat usah dong dina. Romada cini kan dua. Okoya elo dabi iko ena mandua kat tangaya. Okoya vile tiko tak iko ena rusa kat tawanga. There are so many Pentecostal pastors. They've been chased and punched. Erapaga lewai. Na nunda vi korokoro. Nda taronga na dhaba. Elenga chiko kina vi korokoro. Na vipaga toro dhaki takini matentu sala kutunga mai. Ie sega ni kune na nunda toso dhaki. Sanga ilibu nga nunda lutu sombu. Mbaleta dhaba. Ni yali chiko na kalou. Kina nunda mula. Mai tal talaga sih, kalau main nanti kena goreng di bawah cium mai, mereka mana nanti kena etinika bintu, etinika ono.
3: Iya nindu sa nando kamay na linga mundo.
1: Iyo.
3: Kau na tambo na kana matanggu may bike mundo.
1: Balatan baba.
3: Iya nindu sa masu baka bunga.
1: Baba.
3: Kau na siyang ni rongoda.
1: Balatan baba.
3: Linga mundo salomodi enanra.
1: Salomodi na linga mundo enanra. Nanra na imbale bale ni lamba. Ni sadanga na elomu. When you jealous, you become envy. When you are envy, you become hated. When you hated, you become murderer. Kau kutisu, ndo usarongo dha ni sakei na kibere iliu, mndo kako ni lamba. Ya usakai wike mndo, niku sadata ngawe kamo, iku santa ulamba. Kembali niku barongo chuki nikuwa, siku barongo maina Facebook, siku chuki ina waka, iku data nitu chuki ke, iyo madera. Thakama ndo nakana mungi nikuwa. Those who live by the sword, shall die by the sword. Discipline life calls anointing. Sangani kai bulidi, kai bulataki. Turanga kena marama, dorobo kena ngone lewa. Oma indomo lewa butiku na nomundo usoso baga turanga. Bale baga terana kalau mendam bula. O kenda bula ngana bosa di kalau. O kenda sinim bula ina buli, enda sinim bula ina dagadaka, enda sinim bula ina ngele lewu, kenda bula ngana bosa di kalau. Kebagaku tuh nikua, oh sembari ni solim bulu bagan dua. Kebagaku tuh nikua, oh solim bulu kau sabek slide. Kebagaku tuh nampung nikua, aku sakerei kau nade cisu. Ni nanda kena tarum bula. Kau kau nikua langgat takana wai tunggu. Lagu mai. Boleh tanda apa? Darongo dah cikgu. Oh kendaru ya, oh iko ayau, ayau iko. Italia sara New Methodist, Italia sara pentiko, kenda todo kau ya. Mai talagasi
3: do bui ke mundou vaka sao sabata ke mundou kautatani matangu no mundou ibalabalada
1: do kautatani matangu no mundou ibalabalada do kautalaibi get it out kuana balabalada dabale balabalada mateni la setumba parobau no ngone lewa sexual relationship before marriage. Daundara, edan na daundara na fornication. Grabi matakau, den duwa sa dedere nangito. Saka ni dedere kutsisu. Den duwa sa dedere na itoki nigele. Sa sini dedere kutsisu. Kaina sa merusu mulukaba, ane itchobo kuburubura. Kina kakede ngay sine kina. Abay manua wili kina konawaka. Kei irera satiko kina. Nawe kangu, ay nronro, ay chini chini ni kakede nga robe itchisu nabungi nikuwa. Na kake de baka ilio na waka na vita mbaya mbaki saoti do nangaire de reparate mai boleta na kolo ele wana kake de nga na lisi ke de buta kodi vike mundou e ala la ke de buta kodi vike mundou na kake de da kaba indu na kabi ke mundou e na lesu tau da kitole mai boleta ba ninda sangarabi kolo kwa ele wana kake de nga embulia na kake de nga e toke na kake de nga ngai toko na kake de nga e na nona bosomana. Let us come to the Lord tonight. Mai bau cium mai tal talgas.
3: Wulida nada kabinak. Sengata na lewan dundun. Bukai ko asaba kasurarataki. Do iya na lewa ena bukuna na lubeniali. Kendau tataro ena bukunianda.
1: Turanga kene marama ena ngauna saot kene marama. Senang kai reina matanda. Oi eso leo matu chiko era sini era lenga chiko. Oi eso era chiko era ndamunda bua. Oi eso era chiko era serra lubeniali. Ningau nak kender salah, kau tadi kini berbeda. Sangai mata tanah kender ida, sangai indonu nanu tu baka tulewa eloma, sangai baka tulewa indonu nanu tu baka sama. Berapa? Ni sakau lebi ni berbeda. Kani mula tambah isol ni berbeda nama ti. Isol isol ni kalau nampul tau mundu. Enam buku Yesus Kristo. Baka susu manda baka lebu anak kalau. Isol yang abi awe cina minit enam bunau. Yana introduction kini bunau. Gona bunau. Baka susu manda. Kami kau awu nanu mangas ada kau cina bunau. Bagi ni kuat turangan kini merama. Dingin dingin donu. Sa awu cina italan awak kedengar. Sangai kaya nak kalau. Tu manda mai tu bintalo manda. Evi suret itu nak kalau nikilah kender utama tebal berbeda. Wilikin aku endur tunggu. The reason why I pray a lot, because I know I fall short of His glory.

0: Nangingi Boys, Rossi ni Sabusabu, dabarong takaya kibirtau na ilaulau mai Sabusabu kan nui takitiko, nirtau maro takatiko na nortau tiko mai Sabusabu, kabakatalangaki na leusara na bekani vuli, rawa ni rabuliza, vabimbi, en vekaswa membaleta na itukutuku, kabakatalangaki na dina tau dokayana kena bina katimekau veira, na leoni banua na itukutuku, kabakatalangaki na ndabimaliwa batikaira na bekaira bina kata, merawa ni mai wakatore zaki taki kina na wika soe rambula tika kina na leo ni wanua. Nimbula binaka ngona pama na viti sena PMN Fiji otitoka na va ena rosa ngabulu na miniti.
1: You're now listening to PMN Fiji.

PMNVG Pamana Viti, Daniel Ray Costello, same bula. Ni voetini kawa na miniti me tinta tol na miniti. Mi vitu na kalokero na mai tomana na vingara vina kavni ko Eleanor turanga viu ke Olivia Mbola tengivi. Sarto tanto ti mi bago malu na turanga na marama ni asana baka turanga olo mai viti. En ni mi mi mbose vali na kavaka na kavni ko to me kato intelegando na nonda sere. Sera ni wanua en kavi ni kua. Iyo ni kako ni wanzaba ni vitu kutu kentanga ni veira o ni kila se o kemu ni saranga o ni sa kila ni sa wakae e sa wale ngati kuna o matavu wale na vitalo no ni visinga na vimo ilavo iyo sa re re koko sa ratiku beka na vimo ilavo sa nangona sanda kere ilavo asa matale tiko senda sa anda o talo takatunga na vimo ilavo na kena kamida iyo sa seng sotini da viangande sa seng sotini ngenda vianga malel talena hello manda na londa ina ndotal na kasa baka isa hoto baka tampa kindutu nga na baka nanano na vital noa e na vimo ilavo e kipa kao nikila ni oni ngandrevo na vibuke sa rosa nga ni vitar tar kirto ni baka lisilesi mene gambling helpline ito erangarava na gambling helpline o ya e na saiva walu nandrao ono lima va ono lima lima sa rosa nga ni free text in walu saiva saiva ono ena e kavi ni kua ratal nga ningoli na nartu vilawa safergambling.org.nz/support safergambling.org.nz/support nitaka ni na rawani na soli I vaka salamu mwana sarvi kemuni kena vika ni nangandreva mwani na vuke ikina na vingoni saleso rani ni vuke ikina niyo miuna raitha na itukutukungo membaleta na totoya de rani nda nangai I rongoza nando mwana na turangango o te vita fatai ngande ya en angaraviti kuna vula saranga mingo na vula kotoba iyo na inaki kena itubutubu ni totoya day kena na plan ni development menangaravi enoloma ni tikina o totoya iyo ya kebaka ni ngandreba na matailili ni tukutukungo saro talanga nyo ni mitartar kei te vita iyo na baka idhortiku maivanua mai suva na National Gymnasium e suva e na singa vuke lulu na ikavitu ni singa ni vula o okotova rao ya na totoya day for I know the plans I have for you ya na tikini vola tambo mai na vola na ichere maya rosa nga vulu kathiwa tinikandua wase rosa nga vulu kathiwa tikina tinikandua plans to give you hope and a future vulu vina to all the elders sons, daughters and families of totoya living within suva across Fiji and abroad, the Totoya Day Organizing Committee, the SS Development Committee, on behalf of the Turangambale Rokusau, Masi ni Vanua and the Vanua of Totoya, warmly invites you all to our grand community gathering. This year, we are profoundly honored to announce that our diaspora brothers and sisters permanently residing in the United States of America are journeying home. Arriving October 4th to serve as our chief guests and spearhead our monumental community initiatives. Oh, san don din na so tapo kaya kani san mbula era na maraw tekina songo san nama kitiko na siyo bukilulu October ni kavito ni sing ni bulo October may vanua in the National Gymnasium esuwa. Our mission, our central mission this year, is a dedicated fundraising target of $200,000 to support the physical and structural expansion of Totoya Secondary School. Yeah, established in 2025 with year 9, the school now houses year 10 in 2026. The drive
the classrooms and learning resources needed for Year 11 in 2027, expanding progressively towards Year 13 by 2029. Your contribution builds the academic future of our children right at our homeland, in our homeland. Ni te vita fatai ngande rasaranga ni I soma na nomuni I wakatataro iyo na nana benteleboni piko yaki saiba ruandua saiba rua rua rua vitu wa rua vitu saiba ruandua saiba rua rua rua vitu wa rua vitu na wale bune ke momo ke na wakoti kumai tutuku e wale wale sena e kabini kua ni takatalanga ni ndombulumbulu binaka na walebo na ndo sema binaka maina bia kabi ni wakarumbuka ni mbula binaka na turang marama dhurubu na ngonele ki kimni na lalai o kila ni saa ni mangu sa saratiko sa wakathanga usaratiko na wuli meke na wuli sere na sere kali na kena wakarita kitiko na na na kena wakarauta kena dhaka vaka ni mangiti so eh rando talita kena kania uira na wekanda and the Zaka Vata and the Wuli Vata and the Lini Song Song and Dindi Vata, and Mada Ongo. Clint's a mother, amigo, Santa Linga in Berra, ni Utinga, we're now a candidate to Walu, Tikus are thinking and sing a tambungon and under a maro tatico, and under a vosso, the talk and a vosso of a caloma langi, we're now a candidate to Walu, what is a rasa or candan in a Luvi Viti, ni Bulvina canoe. Mamini tu walu kila ni sa vakapaka rov nak sertiko ni sa na tiku vune nomu ni tu walu language wikila singa tambungo ni kerosa vulka vitu ni se vitemba me adawa na ikatolu na vakaro ai mingo ni ikatolu ni okotova vayaso o tengana tu walu alofa ki tau fakavai kai te ungina tu ilonga I tau kete fai malanga Tuvalu, cherish your foundation and carry your identity along your journey. Vina walebo, fala o langi, katana kina sei pua O'Brien, sui ina li sati, dosambula vina kina kina turanga na marama, sui ni umutolu, nimbula vina katana kina nuni wubale, na matawala tala ane kapai wai, nimbula vina katuranga tua wata, kina nuni matawala wale, mbula vina katina, kirito nangoni, kirito talanga na maku, eh? Na vana nuni vina katalanga mivali wale, sui kemni kita sara na ana lubeki mami na makumbuki mami na numnisa nana makitu in a sleeping mataka ni monitsa ni ni rongot yandra muni boka totoli kor ni voli na keita ke kimni ndoni be susu isa ke boka sar ramda ni ranga yandra to chini karuna singalebo Nui tak ni ni bulu ni nak rengone, ni ni sa nana makita linga in nasereki ni voli ni mada mingo, aku kata linga kina, vekemuni kita linga na ngas ni voli, nando ni Yesus ekor ni voli, kina nana muni na vaka dengun telinga mana bila kata voli si, ya senangona anda do nana ma ni rana Apakah dengan anggus ni boleh ia sengat nangun isereki? Karena tu willy bola terletak apa kali boleh terletak nanti kata ni boleh merangkak rafa ya. Aw sari tertinggal nanti sa atau sa ayah tu main aturang di lomai viti kena nanti tu amplify nanti tu kita sandina. Sari tertau tiko. Ambil serman tanah serem. Nimbera, ningai romai bagam bulu Elenoki Olivia ena kabini kuwa binaka binaka sarapa kali vuna nomni semati kumai ni tatalanga ni rao ni ni e vaga rongoti kumai me adaw sarna runa kaloko ni matak balan dawa runa kaloko kina ni mai bulata ni orto no wekan to ni rutuma ni otinga nda vaga modenga sanango arto sate kuna san kandumen tin kerua kina rua na kaloko makare sambera ni vaka vingu vinaka vanu ni vinaka na muni madasa tungo e matanda ni vak ni mode mandang

0: tita mora tau nan delay se en ser mai non ko no a sip ti ko weekend na vitu en vas se vas an vol kabana minute se sa vol ti tin ka ona na minute me walu na kala ko en bon even na ka endai en da bambu la manda vei a maramatau Itu mana kian detik umar amat tahu yang nampung itu nak entai rere yang rokon rokon nak tengah kian mimi umar amat tahu.
1: Deto, ni boleh nak na wekanda. Misi mati ko mai nampung itu nak ni kuah. Saya mati ko mai vale, bekem ni na. Saya mati ko mai enak be vale ni tak vaka. Saya lama ni toli limbeka. Biar pakam boleh tukar ni bagi kemini. Kaya sa rena ay kabiyenday. Abe kami ni nangon ito lang ah. O kaya ni kuchuchit ko ni singa ni nindot talaga na tum sa warot ko na madaw ni baka tangi tangi may nabuli ni takani na marot takatiko siya sa tumbek no no ni tubo sa warot taktuno no ni itumtumbo na ngon ni baka tangi tangi na madaw may ungo.
0: Okla ni moni madaw talaga ng kolektor tinga na baka rawe and na buko ni madaw ni bosa baka viti ang going don na kanda ndo wa baka na matasar kina baka lebu okenda na lebu viti and sa tingo ni Zealandi na buko ni na kina baka bulong bulat tigiti ko na nonda ndo wa bosa takiti ko na nonda bosa baka bibi ni kina baka puliti tigo pero nonda silu soli me kaku ni ali weekend na nonda bosa nonda ito Hongo ndo na mada ndo ndo mei maru taka kina na nonda vosa na vosa baka viti ngo na mai na mateni mada wani okutobo ai na kawaki na ka tini nisinga
1: kena ulutanga na ulutanga ni nanda
0: kena ulutanga tiko na nongo vosa mei teku

0: Umei bale, me ubo se taka ene beisenga. Yana kena ulu tanga tiko ni nonda madha ni ubo se baka viti. Okula ni lebu sara tiko ni tubu tuba, ratubu laki tiko ene bei Fijian community kede, ene bei songo songo kede. New Zealand, Aotearoa, ene mbongi vena kendai. Lebu nabu nonda sara nda reza tiko ni tamba tiko maenda, daka tiko nabu li meke, daka tiko nabu li sere, daka tiko na nonra babu li tiko ni soli soli, ene buku ni wasa baka viti, totoka pa oti ni sara ba tiko ka kita unambo lewe na tali tinga na matete mini PMN Fiji na na vita na pono kita na ngole tiga nikina na vitamba na madha ni posa baka viti na buku ngani weka and waka dhora sen wengu ni saleso and tamaro takatiko kina na madha ni posa baka viti lako tali tinga nikina vesureti weke mni mbea kando waka songo songo waka mate lao ni wae maro takatiko na onisa na buna budi tiko muni na maro taka na na madha ni posa baka viti kitiko isa na itamba arani ni wako tome wikito mikito me bita vaki na nito ipata pata ni PMN Fiji se arani nyo ni teg tegi kito mai ene wala mata me kito rani wasewa habo kita langa me bari tegi tiko ni mbule pina katiko nononda nononda itobo nononda iwaka rau waka ito ke ene bunu enda same itiko politiki nango New Zealand ya kemka ni pina kata nire ni wako tome wikito na nomu ni video na nomu ni itamba mikito me bita vaki na nito wala mata merani reza burubura na beka and baka idharu tiko menda maru takatiki na nanonda bosa na nanonda itobo baka itauke KBT
1: iyo namani talibon tale seiva walu nanrau seiva seiva seiva lima tolundua kebakao ni winakata mani wasia mai namani tukutuku

0: Ndara ngwanda tika na domo nrawa sesi wateke sabuto en na sere ndau lomani sa walu tika wikenda na kaloko en na mbongi wina kanda. Ia en na walu talanga na kaloko na nonda ngauna ni ilalakai mai na kore turanga en na penga rabine ili asa toran da mabini wina kanda santiko en na mwani talibwani kando. Nda sambole wina kama na kore turanga.
1: Ia sa mbole wina kama na kore lava sa mbole wina kama wikim sema tumai en na mbongi warumbuke na indai en na penga rabine pamana viti. Wambule tigani, wambule rara tigani maina koro turanga en mbongini kuwa malu mutokonan raki se wakile itunga nambata mbata ayo sa kwa itunga nandraki na koro turanga tanda na sanga itunga menda sama mata utikenda en mbata mbata tarato kana loma ni situngwe Wellington
0: Wina kawale buwa rong sartanga indo mumuni na mbata mbata Ya andar santi ku besar virtono nanda ngonelewa ana timini Fijiana ina bungi benakendai.
1: Iyo, timini Fijiana erto warauti komerto no sota kena mata timini Netherlands en sota sotani merama sena WXV Challenger Series mebukaya bukaduri tiku mai Hong Kong. Erto sarawata uti ruanang gangka en madoro bitarabi sama yo tingo Arto ngangga wana mata timini Spain, arto mengangga wana mata timini Hong Kong, China. Sangai bo na ikaw te tini gitu na sini mataka, me arto na sot kene kena mata timini Netherlands. Arau se sota na rona hus tu na mbaik sao tingangga kina na mata timini Netherlands. Kai bi wal katsar o Netherlands en soto talanga mada rua sao tinggo, arto senda talanga nin ruka. Arau ya rua tiko na ngangga, Rula sota tiko ene kaibini waruai me ngei matala kina o dee ene liu ene sota tabogadu tingo mai Hong Kong. Vita watoka ki dori wibota wili wili waka waka kina vi kapitani kolora lomani ene nyana noa rau warita tiko rau ni senga ni na rau rau na matatibu ni Douglas timi kaukaua ratou warita kirotou mai ene loma ni maga rua Yo, evan bote tiko doni vivo blizi wiliwaka. Rawa ni otu rawata na ganga na nanda mate timi. Tuna kaya katiko kwe ni rede tiko mai nanda tungito. Rawa ni rotu rawata na polo, sa rawa ni rotu tiswaka, arto vipash, arto roni botea na lain ni tatango maki. Yo, na kena leiva gauti tiko sena finishing touches. Na kena kusova koro. Kwa ya nakaile ang gatiko. Arto ya nilain skoa waka melay lutal tiko na bolo se forward pass back. Sengan nilay pangutisa tiko merito rawata na kaya. Doon na buno ay arto sa awan na matitikina. Arto sa adakatagir tutikina. Abar kata tiko kapitani Lomani ni arto sa tuwa raw. Merito na wangaritaka na wika arto sa ulit may Lomani madawa. Ena sota ki Netherlands atu ki nuluto wakanyu ni rawa ni rito na rawat tanangangka wa na mata timi ni Netherlands. Gita lito na mata timi ni Samoa ni sota go kalau dati korto urto sindar talinga sindar ni rito sembong kangka baka tua mata timi go nduan na tauni bivu ata blizi go na sasanga talito nga to sasanga talito nga merto rawatan na kangka ato na sota ki na mata timi ni Hong Kong China ena bukit mataka. Na ustu kerkede ni sotota dagatiko na kena nandrobo warautiki na sotota libuli burubura ena rurundul rusabuka diwa iya na mbagi mingo sana tegu mesar na palataka na itutu merawa nira lamata da kina sotota libuli burubura kembali na sotota libuli tingo bibi rawa nira to wawarau kina na nandamata timi ngai irtu nana makia di kina mbagi wo Sartu na sasangataka mertu na durudake kina

Rona sota ina kevini mataka na timini Vodafone Fijiana ke na timini Netherlands me wande taka o dhe na nganga ina sota ni WXV Global Series title. Na timini Fijiana e wangruka na timini Spain ina mataini waboki ina kaitulu singa vulka walu kaitulu singa vulka rua. Karto wangruka na timini Hong Kong ina karua ni waboki ina kailima singa vulka wa kairo singa vulka ono. Na timini Witi ya ngandrebanga mero na tai ke na timini Netherlands ni mataka maroto na nganga kina na matai ni sotsotongu. Ia e kaya Willy Walker na dono witu berini timi, maroto na maka ni na timi kukosara na timi ni Netherlands. Kandon donu, maroto na yan rawa na tambana ni tatango maki. E kaya talanga Walker ke maroto na rawa ni maroro na polo ka waka tule wabi na kataka na gito e rawa ni maroto na nganga. Na yote utiningo na roo sotakina na timi e rua ena mbaki rono dolo rosanga vulkavua ena test match e nganga na timi ni Netherlands ena kai tini karua kei tini. Na timi ni Vodafone Fijiana kana ngito ni mataka na yatu iliu o Zipora Sorkadika kele ni marawa kei tiana robana kandavu loks o merioni na kesa kei kaleta i flankers na bukibuki ni kavitani o Alfreda Fisher ke meruai rita nei voha, number walu Manungalo Komaitai. Halfback in a fly half o kavitani Koloro Lomani ke Varani Sesengoro, tinika rua ke tinika tolu, Chosevini nei hamu ke Andy Salote nei lolo, wingers o Rebecca Tobe ke Atelaite Mbuna Ralivanawa. Fullback o Ivamere Nambura. Na timini Vodafone Fijiana ke Netherlands, erona sota ena kavini mataka. Erto dingoma na valini volvola nei Fiji Rakavi Football Union e tolusanga vulkandua nei vola kerkerre na buku ni tutu ni ndoni vitumberi ni timni Fiji Water Flying Fijians. E vorrita ki mai ni vingomi nei vola kerkerre mai veira na ndoni vitumberi karvoita vitiko na sotsota ni Six Nations, na sotsota ni Rakavi Englandi e na Premiership, ke na Top 14 mai vorani se ke na sotale na sotsota rongo i buruburra. Arto warita kana song song ni rakabi ni na musuki sombu ni wili wili ongo kana maki menage kaviwa kina ndo ni vitu mberivo ni timi ni Fiji Water Flying Fijians ni mberi ni tegebu na gito na bulo November ni na sota na timi ni viti ke burani se na kawalo ni singa ni bulo November. Arto na sota talanga kina timi ni Islandi na katini kalima ni singa ni bulo November. Karto na sota ni ke na timi ni Itali ena karuasanga bu karuani singa ni bulo November. Na timi ni soka ni turanga na Bula Boys erto tai ke na timi ni atu Solomon ena kaitolu kaitolu ena matai ni nondato ngito ena sotsota ni MSG Prime Minister's Cup ka waiduri tingo ena nonda bunua. Erto nruka bebanua tu na timi kanganga ena baksaoti ena kaindua keisenga arto kawatiko ena ngonongo ena tubutubu ni point di veira na vei timi waka Melanesia kara waita vitiko ena sotsotongo kaliutiko na timi ni Solomoni romuri kwa etokayani na timi ni Vanuatu ki Papua New Guinea. Na timi ni Bula Boys na sota ke na timi ni Papua New Guinea ena singa tambungo ya na timi ni Marama na Fiji Coolers ena sota ke na timi ni New Caledonia ne oitu iti ni nondratongito ena singa Two City and a mother of my go. Na timi ni Kula erto anruka we Papua New Guinea na kai wa kei senga, erto anruka we Vanuatu na kai ndua kei senga, karto anruka talinga, erto na timi ni Solomoni na kai ndua kei senga. Se kota lang gori na itikitaki ma na tambane ni gito, na kavi ni kua nomini ndanu wingaravi asinate Waningolo.

Nasi on the money. Apa kan rumah ya lo? Apa maru tekin tadi kena bong pindah ni kuah ni sabo etin kan doa nama ni ti mevi wana kaloko. Yo, apa kan boleh tu kan ibu? Kamu ni kira ni sengai si mamai kita pak kamu ni terlalu ngayan ya nak kau pindah ni kuah ya nak PMN Fiji. Se pamana viti ena bia olivo livango dua seva rua poindi rua akambula rarna betale di ngayani we I kemuni na we keke mami mai fangare ena dua seva tolu poindi li ono mai Hamilton ando mula binaka dua seva tolu poindi ba Tauranga, ndua seba tolu poindi walu. Rotorua, ndo mbula binaka, ndua seba tolu poindi diwa. Taupo, ndua seba ba. Sangini ngledhabi, nakanda mai Hawks Bay, ndo mbula binaka, ndua seba tolu poindi diwa. Katalangaki na mai Taranaki, ndo mbula binaka. Manuatu, ndua seba tolu poindi ba. Na korturangan dua seba tolu po individu. Ndo mbula binaka. Christchurch dua seba ba po indindua. Sangini ngiladhavi na wakanda mai Danida na nandua seba tolu po indiwalu. Ke Invercargill dua seba tolu po indi ono FM. Weke mni, sema tiku mena live stream na pamana .co.nz ni mbula binaka talanga. Ero talanga ni bi taratar mai pati kikirau. Ndo nga nangauna ni kiro bingara bitikina na yaka binikuwa kipaka ni binakata mani wasea se wewewa tayim enambongi binaka nikuwa na mani talibuwa ni tali saiba walu nandrao saiba iyo binanumitiko daylight saving ena Sing baka ruwai ya na mataka rosang bul kawon ni September. Ni sember ni limo at nung ni mataka sa na bisa uti ko na nang ta ngauna manatul na kaloko sa na tigo talang akin na daylight saving ni sember ni limo at ni ni tosi at ko iliu na nung muning ngauna yow sini tosi murito sa iliu kasi nga Ndiyo ni nambere ya ni wali thakathaka, kiyo ni thakathaka. Kisenga ni nambere ya wali lotu. Sanda na liwa suka lotu nga na mataka ni singa tampu. Iyo, ona naka... Peki mnina sanga isi mamai, kiyo ni thalata na... Nabibasaki na... Nakabibina kanikuwa, ni isi mamai na pmn.go.se. Sini tawa-tawa. Mintan tambah rawa, mama rute kita

mana tauna South Senda and Serena Rossi ni Waimaro. Abo tingo weekenda e vana miniti me tini na kaloko. Ane tina kaloko, ane tingo butakitiki na nonda wasilinga una ni rongo sere tale taki. Mai wekemu ni iki wekemu ni. Ana dola tiki na wani talibu ina saiba wola nrao sebe sebe sebe. Lima tolundua kebuka niwe a kere sere sebe botaya na sere ena mbongi we naka indai. Ani gena numetiko wekemu ni na we rongo za tale na we tala no eso waka idhore na programu ena singa we naka indai. Arani ni siko wana nito wola mata nrani we wana wola mata na PMN Fiji ni rezekina na we tala noa kero baka idhore bat ki ili store na buku ni tuku ningito bat ki nan rongo ni tuku ningito mi vanua bat ki asena tewe ni ngolo batala kina vi tala noa bat ki ratu pene kanda bulewe na buku ni soto soto ni tayi level 7s batala kina non rovi tala noa ne mai bat ki nito CEO Don Men bat ki bitha na ibakilesi lesi edhaki ni tabi tambane so ni tuku mai viti na buku ni Pacific Media Summit kapaka zari tuku mai sabu sabu ngono arani ni kune kezea na nito androni bebo ni polo mata batala kina ni robe talno ke en meri randuwa na buku ni non baka itaibe na ndingi ndingi ndingi meiviti ni gaina numutiko sebe wala nrao sebe sebe sebe lima tolundu anamba ni rani ngiri ngiri mekina kebuka ni tiku sona muni tuku tuku se ni bebe batayna sere na mbongi venaka ni kuwa

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Wonga ni ndelei watanawa, ukutaki na katalei, wamaro teki kende tiko nangone ni sertale taki, ena tini kina tini karua na kaloko. Nangone saasi bina tini ena tini karua na miniti, namani tali bon tale, seiba wana nrao, seiba, lima tolundua. Yawiki... Ratau nawa kekito mai invakago don bulavinaka ruta Andrew, Ofia, Irene, Asa, Suliasi, Malakai, nakwali mna sema tingwe na bongi vinaka ni kuwa vina nomitiko yanyo Andrew. Ropate ni bulavinaka. Na kabali unando sema tiko mai ndo bate tiko mai bate kikito na kirau na wimbong ni barong buka serong go menomuni oi kola ke tabua posata ni senga na ser ni kirea mai arto satu bakarong go na oi kola ke tabua sama ikaka woro menomuni nambong ikinaka nikua.

0: totoka pakau tina serea. Madiu salauda mai langa totoka na serea. No mulama ni vale. O kila na serea ngoa langa totoka langa aruto na oi katakato. O kwa nga aruto nga e. Yungo na new version o kwa ya. Ruin rendre. Ena PMN Fiji ena mbongi binaka ni kua. Singa pakara mboka ni karusung kelima ni singa ni vulo September.
1: Ya venak ni sitinga Andrew na studio nambongi venaka ni kua Andrew ranini tal no takamantanga na buni no muni meitiko sarayo kalandi ngol mei boka ya main vakagi no mu meitiko kalandi nambongi venaka ni kua
2: ala nga mai mo mi saraf dono concert o vejis indirulo
1: na ngona zapa
2: na singatambu
1: ya Ya, o kila satal na yado rezi kunyo sabolo bolo tiko, satal mbeka na yado tiko ngore merna nomina seri na mbongi vina kani kuwa.
2: Yeah. Sarah, Lena, Joseph, Kayleen, Juliet, and Esther.
1: Ngobula vina ka, seri ngoni sabote tiko ni kina ba kemi ni bat kena nomini buwale, batala kina erto na buwale ni Andrew. Ma inva kagil, batala kina ma ibiti. Ato sem tiko mbeka mbongi vina kani kuwa, rasa meru wadi Andrew seri tiko ni sabos tiko ani. And na PMN Fiji na mbongi vina kani kuwa ni mbula vina ka.
0: Petita wake, serengoni, nornimitari tikunga kina.

0: kubonga ke munia na sere tutu bin romu asiptingo bi abotingo bi kende walu na mini timi tin kando na kaloko na bongi bina kanikwa Eba bini bina katika nivi kianda na sema tiki na bongi bina kandai abuna zvwa ni sema tiki mekina anga zaka tiki mbaka na sosi angona na bongi bina kandai sauti tiki kupoka biyakani waka mata isongo songo kila ni levu na bono na bongi bina kandai baka zangu tiki na bibu saki mbale tena maza ni bosi baka viti si Fijian Language Week levu tiki na baka baka rau bi kianda na isongo songo bata na kina birni suli suli kito reza tiki na programu rutumbi tiki mene Ministry of Pacific Peoples levu sa tiko na programu hizi zibagitiko na madha ni vosa baka viti minonra na isolisoli baka mbimbi na kena vuliti tiko na vosa baka viti na vei ngarangarabi baka vanua na vuliti tiko ni zaka eso na kakana nda kila itenikina na kawa ito okei ngoya na baka idhori tiko na levu sara na isongo songo wabu kiti Aotearoa na madha ni vosa baka viti kana tika vuti kona kawa ni singa ni vula Oktoba kana zaba tika ni ni katini ni singa ni vula Oktoba ndita ukila sombe kana ya za tingo vindi tau merapote ni nasera nabungi binaka ndai
1: hiyo binaka Greg Trail, Alipate Trail, vinaka vale na sema tiko mai na bong vinaka ni kuwa, ro na numital tinga na sere taravongo, Dr. Louisa Wanton, nimbule vinaka, okla ni ndo tali tak tali tinga na na vi kando, kwa si tiko yani vi bong ni warumbuka, ni na numi tali tinga na sere taravongo.
0: Asa ngule da vira na marama kene turanga ni esa na boga turanga lo mai viti kla ni raba boga roti ko na boga ni nonrango le tiko mai na songo songo mai vanua songo songo ni marama mai vanua boga da ngoti ko nonrango mai bosaki no en na boi vali wale sen bongi bina kan tai rasa na no mitel tinga ni en na ser tara bongo en na bongi bina kan iko solo ka mai to toya dre mo tan bil bil dre tam da kena boga dre na bongi vinaka ni kwa vinaka vale vina semtiku maya na PMN Fiji sepa mana
1: viti

VOA Kani production ina sere wuhoni wine randa asiptingo bikienda na tini kando ina zina minute ina bongi vuna kenda bongi tini ba rombuka karo sanga bulu kali mani bulu September ro nondo lo ro sanga bulu kano na sere taravango asinda sabote tini kina na abu vale ni solarandidi mai Hamilton ena bongi vuna kani kumbu lo vuna kasa lo vuna kavale vuna giringiri tigo mai na message tigo mai na boku ni sere ndau levu na sere ndau kere tigo mai o sola ena vim bongi kete sere ni varombuka kato wabili vuna kati kubi sola ni ndo ana ndau wakamoria matua na PMN Fiji o sola ka sabambulo tia nyo na PMN Fiji wike muni sola bat kena nomuni vuvale mai Hamilton ena bongi vuna kani kwasi angani wala zaba na vuvale na kore wanga lebu mai mata mata ina bongi vina kani kua ando mbulu vina kana vitamani vei kai suli o yadha onoa batika la kene vritoni suli suli o JJ o cho o chone o tali batika idi ndo mbulu vina ka nitaka ni totoka tiko na nambula mai mata mata ina bongi vina kani ndai sanga ningu lezabi artau na avetinani na vembuni mai Bondal Wetlands Brisbane o tau wasi madhawanga ni sanini rona vitadhini na makertau na vetinani na roko zinavi la kemba

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: E la posi mala he ruasi Broadcast Standards Authority e ovol oo follow on siav siav on ni security website is bsa.govt.nz. Tini tini ekat wafrasi ni pangu ekte tir kopla na e la luani teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.